0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Hi, this is Tony, and you're listening to TPPFM, bringing Filipinos worldwide closer to home.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: All the hits and more, 24 hours a day on dppfm.weebly.com. Powered by Screenmaps.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Magandang bansa araw dyan sa Saragossa, right there and sound called Basta't Kasama Kita. Balita ko may malungkot daw dun sa MSR eh. Si nana ko. Nana ko, gusto mo bang paligiyahin ka ni Black Shadow? I got a song coming from David Pomeranz right now.

Bigay ka eh. May naisingit pa eh. Magpapasko na nga daw kaya nagsisimula na mag-decorate. Patawa talaga to si Kika. Hilika nga pa, Kis. Oy, teka sandali nga pala. May nag-request ng song para daw kay Rhea. Galing kay Reggie Hunsay. May pinasasabi siya, sabi, pakisabi na lang daw sa na mahal niya si Rhea. Rhea, sabi ni Reggie Hunsay, mahal na mahal ganya. And dinededicate niya tong song na to para sa'yo. Lupet!

Rhea, kung nasaan ka man, sana narinig mo ang mensahe ni Reggie Hunsay na mahal ka niya. Yun! Ganyan! Lupit eh, no? Ganyan talaga pag umiibig, pinagkakalandakan. Oy, teka, sandali nga pala. Andiyan si Mangorio, nakikinig na Mangorio of Ihawan ni Mangorio. Yan. Alam niyo, may team song to si Mangorio nung kabataan niya. Eh. Kaya dinededicate naman to dun sa lahat ng mga

0: you.
1: O diba, tibay? Tibay talaga ni Mongoryo eh, no? Eh kung halimbawa meron siyang tatlong nobya nung araw, nung kabataan niya. Tatlo? Eh, 3 times a lady. O ba, nakakasyam? O tibay talaga? Yan ang idol, Carbon Lodi. Classic love songs on TPP-FM.

song from Barry Manilow, starting off the second hour morning show right here on TPPFM. It's Love Sunday, that's why we're playing a lot of your favorite classic love songs. Yung mga oldies. Marami sa mga kaibigan natin nakikinig, mahilig sa mga old songs. Especially mga songs na nagpapaalaala sa kanila ng kanilang mga nakaraan. Masasayang nakaraan. By the way, meron nga palang mensahe dito from Luke Dadivas. Sabi ni Luke, pakisabi daw sa minamahal niya na sana this time daw siya naman ang piliin. Next. Buti, umapasama ka sa pagpipilian. Joke! Sino ba yan? Sana nakikip... Oops! Yung plato ko nalang.

Naalala ko yung tatay at nanay ko. Yan. Mahilig din ipagkalandakan yung pag-iibigan nila eh, no? Parang si ano lang, parang si Ivy at saka si Kenny. Oy, sandali, nakikinig din pala dyan si ano, si Paris Cesar sa Barkada Martin Style. And of course, si Mangorio dun sa Ihawan ni Mangorio. Reaching out to my good friend JR dyan naman sa Buffalo Station. Okay, may nagre-request dito. Sino nga yung nagre-request? Nakita ko kanina eh. Itong song na ito mamaya, hanapin ko kung sino nag-request. Song coming in from Peter Cetera, right here on TPP FM.

Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Masarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo namasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas mo siyang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay.

Yan yung mga tipong nakitulog ka lang tapos pagising mo sa umaga. Good morning. I love you. Ayun, ganun ba yun, pati Cesar? Cesar Claro, andun sila ngayon sa ano yun, sa Barkada Martin style. Doon sila nakikinig. Tama ba yun? Yung nakitulog ka lang, tapos pagising mo sa umaga, biglang, good morning, I love you. Uy, naalala ko, may sinabihan pala ako kanina. Sabi ko, may show ako. Sabi niya, hindi na muna ako makikinig para sa ikapapayapaan ng aking kalooban. Bakit naman? May sama ka ba ng loob? Ah, hindi nga pala siya nakikinig ko. Pakisabi na lang, Bobby V. Oy, teka, so we're saying hello dun sa mga kaibigan natin dyan sa MSR or Music Sensation Radio. Ayan, may mga nakikinig sa atin dyan. And of course, yung mga kaibigan natin dyan sa Empress Radio, katulad ni DJ Tin. Sino pa ba nandyan? Nakita ko kanina dun sa GC nila. Andyan si Kikay. And syempre, andyan din si Ivy. Na-inlove naman kay Mr. Ken. Nux! Lupit eh, no? Para si Mangoryo lang. Idol, Carbon Lodi. Okay, let's move on with more music. I got a song going out to Kendi Ririt. Request niya to eh. Song coming in from Kenny Rogers, second time around right here on TPP FM.

Ayan. Request ni Candy Ririt. Hindi ko pa pala nagigreet siya, no, si Quags ng Empress Radio. Andyan din nakikinig kasama ni kasabay ni DJ Tin. Tapos sabi ko, IB ako ng IB. Masakit daw sa tenga, sabi ni DJ Ken. Eh, akala ko kasi... teka, sandali. Nalito ako eh. Si IV ba? Tsaka si DJ Ken ni Isa. Akala ko magka-love team tong dalawang to. Hindi ba? Ay, sino ka-love team mo, DJ Ken? Alam ko meron kang ka-love team dito eh. Yung pinagkakalandakan mo yung pakikipag-ibigan mo sa online radio. O sino pa bang mga mahilig makipag... ibigan at makipagkalandakan ang kanilang mga tawag doon? Pinagkakaibigan? Mali. Pangit ng Tagalog ko. Ano nga tawag doon? Partner. Yan. Ganun na lang. Okay. Anong gagawin ko nga? Sunod, nalimutan ko. Hindi, mag-play na lang muna ako ng song. Nah.

Meron pa ako isang napansin. Kanina andiyan si Black Shadow. Tapos biglang tumahimik. May pumasok lang doon sa GC, biglang tumahimik si Black Shadow. Black Shadow! Anyari? Hindi naman kita tutustahin eh. Sunog ka na eh. Ay, teka sandali nga, mala. May nag-message dito si Joan. Quags! Sabi niya, mapanakit ka pala, Sir Bob. Bakit ka naman masasaktan? Di mo pa nga nasusubukan. Okay. Let's move on with more music, classic love songs, and TPP FM. Love

Para sinabi niyang langit lang ang saksi sa pagmamahal ko sa iyo. Nax! Lupit, no? Teka sandali, third hour na natin to. Pero minsan kasi may mga humihiling na sana'y maging gamit. Hindi. Minsan kasi may mga humihiling na hindi mo mahindihan, di ba? So I decided na mag-extend pa tayo ng another hour. So, let's go.

Maalala ko, narinig ko yan ni Gigay yung kanina sinabi ko. May sinabi ako eh. Di mo ba narinig? Okay.

0: Hindi kaya yung kagagaling pa lang sa simbahan eh mag-inom. Again, we're saying hello, reaching out sa mga kaibigan natin from MSR or Music Sensation Radio. Liga! Inom tayo.
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.
0: Yeah! Tatamaan ka talaga. Tatamaan ka na magaling. Sana all magaling. Para si Idol Mangorio. Carbon Lodi! Got a song coming in from Jamie Rivera right now. Third Hour, my show on TPP FM.

Hey, we're saying hello to DJ Petals. And of course, all our friends from Empress Radio. MSR, or Music Sensation Radio. Filipino Music Central in Washington, D.C. Hindi na talaga nagparamdam si Black Shadow. Black, andyan lang siya. Ay, baka naman dini-DM mo. DM, di mo minamahal. Ay, hindi. Mali. Baka mahal mo pa. May nagtatanong nga dito, sino daw si Black Shadow? Si Black Shadow, isang napakabuting tao.

0: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin. Lalo na, hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: O, may nakita na naman ako doon sa ano, sa GC naman ng MSR. Or Music Sensation Radio. Sabi, na all, sana pinagbibigyan ng isang Bobby V. Madali naman akong kausap. Minsan nga, kindat lang, nakukuha na agad ako eh. Minsan sit-sips. Uy, liga.
1: I got a sign coming from George Benson right now. This is TPP FM.

Nothing's gonna change my love for you. O, may comment naman dito, sabi, pag sinitsitan, iibig sabihin nun, umupo ka daw, sabi nga nun. Upuan mo ko, sit-sit, Bobby. Teka, sandali, bakit naman akong uupo? Hindi ba ikaw dapat? Ikaw talaga, puro ka biro, puro ka biro. Kailan mo ba ako seseryosohin? Nax! Doon sa isang GC naman, ang harot! Okay lang no, wala naman magagalit eh. Not unless magalit ka. Oy, teka, sandali, magpapaalam na ako. Bye! Anyway, oras na para maghiwa-hiwalay na muna tayo. Mahirap kasi parati tayong magkasama eh. Baka magka-developan pa tayo. Okay, thank you very much for listening. Especially mga listeners natin from Music Sensation Radio, Empress Radio, Filipino Music Central in Washington, D.C. Okay, this has been Bobby V saying adios, bye-bye, sampai, love you.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.